Ara ugwu ala anyị iwe, nke a na-ekesa na Facebook na ebe ndị ọzọ a na-eji akparịta ụka n'ịntanetị. Onye enyemaka pụrụ iche nye Akpabio n'ihe gbasara mgbasa ozi bụ Jackson Udom wepụtara akwụkwọ mkpesa ahụ, ebe onyeisi ndị ọrụ ya bụ Chinedu Akubueze bụ onye zigara akwụkwọ ahụ n'aha Akpabio. N'akwụkwọ ahụ, Akubueze rịọrọ DSS ka ha nyochaa okwu ụgha ahụ nke nwere ike ịkpata iwe na nkewa, nke e kwuru na o si n'ọnụ Akpabio pụta. Okwu ahụ, nke tinyere ihe onyonyo Akpabio nakwa ụlọ ọrụ ya, kọwara na Akpabio kwuru na ndị mpaghara ugwu ala anyị ga-ata ahụhụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ha ekweghị ka onyeisi ala bụ Bola Tinubu merie ntuliaka n'afọ na-abịa abịa. Akubueze kwuru na ozi ahụ enweghị aha onye bipụtara ya ma ọ bụ ebe pụrụ ntụkwasị obi esi nweta ya. O kwuru na ebumnuche ozi ụgha ahụ bụ iduhie ndị mmadụ, kpalite iwe megide Akpabio ma mee ka ọ dị ka onye na-eyi ndị mpaghara ugwu ala anyị egwu. Gọọmenti steeti Ebonyi akatọọla ngagharị iwe udo e kwuru na emere na Abuja megide aka na-achị steeti ahụ bụ Francis Nwifuru, ma na-ekwu na ngagharị iwe ahụ na ihe ndị a na-ekwu banyere ya nwere ike ịbụ ihe ndọrọndọrọ ọchịchị butere. Kọmishọna na-ahụ maka ozi na nhazi bụ Ike Ụwa Omebe kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ ọrụ ya dị n'ụlọ gọọmenti ochie dị na Abakaliki. Omebe kwuru na gọọmenti dị njikere ige ntị nkatọ, mana o kwuru na nkatọ kwesịrị ịdabere n'eziokwu na ihe akaebe, na-abụghị okwu ụgha. O kwuru na mkpesa ahụ e kwuru na emere adịghị ka ahaziri ya nke ọma, ma kwuo na ọ dị ka ahaziri ya iji wakpo ya bụ gọvanọ nakwa ọchịchị ya. Ọ kọwara na gọọmenti ghọtara na ụmụ amaala nwere ikikere ikwu echiche ha yana ime mkpesa n'ụzọ udo, mana ọ dọrọ aka na ntị ka a ghara iji ikike ndị ahụ duhie ndị mmadụ, kpalite ọgbaaghara ma ọ bụ mee ka ndị mmadụ ghara ịhụ ọrụ ọma ọ na-arụ na steeti ahụ. Omebe gbakwara ndị bi na steeti ahụ ume ka ha jiri ihe ndị ọchịchị Nwifuru rụrụ kpee ya ikpe. O kwuru na ihe ndị ahụ gụnyere iwu okporo ụzọ na ihe owuwu ndị ọzọ, mmepe agụmakwụkwọ, ahụike, ọdịmma ndị ọrụ, mmepe ime obodo na mmemme inyere ndị mmadụ aka. Ọ kọwakwara obi isi ike na gọvanọ Nwifuru ka na-agba mbọ imezu atụmatụ mmepe ya n'agbanyeghị mwakpo ndọrọndọrọ ọchịchị megide ya. Ndị uwe ojii na steeti Benue ejidela mmadụ 46 maka mwakpo awakporo ụgbọala Peter Obi. Kọmishọna ndị uwe ojii na Benue bụ Cletus Nwadiogbu kwuru nke a ụnyaahụ. O kwuru na nnyocha ka na-aga n'ihu, ebe ndị uwe ojii ka na-achọ ụfọdụ ndị isi ntorobịa a na-enyo enyo na ha so n'ihe ahụ. Nwadiogbu kwuru na ndị uwe ojii agaghị ekwe ka ndị mmadụ na-ebuso ibe ha agha n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị, ọkachasị ugbu a ntuliaka nke 2027 na-abịa nso. O kwuru na ndị uwe ojii ga-achọpụta onye ọbụla so n'ihe ahụ ma kpụga ya ụlọikpe. Ejidere ndị ahụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ mechiri okporo ụzọ ma kwụsị ụgbọala Peter Obi mgbe ọ na-aga Yelwata ileta ma kasie ndị awakporo n'ọnwa Juun nke 2025 obi. Akụkọ ntụrụndụ. Onye na-eme ihe ejije Nollywood bụ Iyabojo ekwuola banyere mwakpo a na-eme ya n'ezinụlọ ya n'ịntanetị. O kwuru na mwakpo ndị a nwere ike ịbụ n'ihi ọrụ ọ na-arụ na ịkwado ihe ndị o kwenyere na ha ziri ezi. O kwukwara na ọ naghị akwa mmakwara maka ihe ọ na-eme. N'akwụkwọ ozi dị ogologo o tinyere na Instagram, Ọjọ gwara ndị mmadụ ka ha na-achọ ihe akaebe mgbe mmadụ boro onye ọzọ ebubo karịa ikwere okwu ahụ na-enyochaghị ya ncha ncha. Ọ dọkwara ndị mgbasa ozi aka na ntị ka ha kpachara anya maka ozi ndị mmadụ na-ekesa n'ịntanetị. O kwuru na ndị mmadụ kwesịrị ileba anya nke ọma n'okwu onye na-ekwu ma o nwere ihe akaebe. Iyabojo kwukwara na Chineke agọziwo ezinụlọ ya. N'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Rangers nke Enugwu erutela Lome, isi obodo Togo, maka ịgba bọọlụ nke abụọ na agba nke mbụ maka CAF Champions League megide otu egwu bọọlụ Sobimap FC.
ndị otu egwu bọọlụ ahụ bụ ndị tụrụ ugo n'egwu bọọlụ nke Nigerian Premier Football League ruru Lome n'abalị ụnyaahụ. Rangers bụ ndị a na-akpọkwa Flying Antelopes na ndị otu ha bụ Sobemap ga-achịpụ ya n'ama egwuregwu Stade de Kig dị na Lome n'ụbọchị Fraịde abalị 11 nke ọnwa a. N'egwuregwu nke mbụ ha gbara na Abeokuta n'izu gara aga, Rangers na ndị otu Bene ahụ gbara otu ọkpụ. Ka ọ dị ugbu a, Rangers ga-achọ inweta mmeri iji gaa n'ihu na asọmpi CAF Champions League. Ndị m ji eme ọnụ, ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ọkụ si mee taa n'isi ma genwo ntị ọzọ n'isiokwu anyị. Onyeisi oche nke Senate emeela mkpesa n'aka ndị DSS. Ndị uwe ojii na steeti Benue ejidela mmadụ 46 maka mwakpo awakporo Peter Obi na steeti ahụ. Iyabọjọ ekwuola maka mwakpo a na-eme ya n'ịntanetị. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916457708 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Ọnwa Sọmbụ, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ, abụ m Remigius Chukwudozie. Ndeewonu.

Dalụnụ n'isonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Ọba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.